0: Magandang gabi, Calgary. Ito na naman po si JM as in One Manila. Nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome po sa ating Radio Pinoy, Magandang Gabi Calgary. At ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. So sa araw pong ito, mangyari lang nating basahin ang ating salita hango sa Biblia. At ito po ay ang ating Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Isaiah 40:31. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si JM as in One Manila. Nagpupugay muli para sa ating Magandang Gabi, Calgary. At ngayon po ay ikaunang Huwebes ng Setyembre. At siyempre kung unang Huwebes ng Setyembre, may bear month na po tayo. Ngayon ay mamaya magpapatugtog tayo ng mga awiting Pamasko. Isang awiting Pamasko muna, September, di ba? So ngayon po ay September 3. At ang ating weather right now, it is sunny sa pinakamataas na temperaturang 19 degrees Celsius. Mamaya po, magbabalik tayo siyempre para sa ating mga weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. In the meantime, tignan muna natin ang ating mga balibalita sa oras na ito dito sa Pilipinas. At babalita po natin ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Ang oras natin ay 6 minutes after 6 p.m.
1: You're listening to my logo. Afraid you'll be Pinoy.
0: Ayo, Radio Pinoy. Alright. So, eto na. Magpapatugtog muna tayo ng isang awitin para sa inyong lahat ang ating Ulala, ba? Ito pala, may ulala pala. Ulala!

0: Giant County Hills Toyota, 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. At meron tayong ano dito mga kaibigan, tinatawag nating konsyerto. Malapit na malapit ng konsyerto, pero eto muna, pakikita muna natin yung ating mga public service announcement. Public service announcement natin, ang makikita nyo po ngayon ay Pilipino ka ba? Ayan po ang Pilipino ka ba? Dandelions Productions presents Pilipino ka ba? A documentary directed by Rene Barnechea. Executive producer Chrislen Barnechea and cinematography is Winson Lo. Ito po ay gaganapin sa Confluence Historic Site Burn West Theater sa 5:30 to, dalawang show times po ito, 5:30 to 6:30 and 6:30 and 7 to 8 p.m. September 25 po ito, 2026. So, ang Burn West Theater is located at 750 9th Avenue Southeast. Napakagandang pelikula. Panoorin po natin, gawa ng ating sariling kultura. Ang Pilipino ka ba? Ito po ay ginawa, created, and directed by Rene Barnechea. And ito po yung ating 16th church anniversary naman. So tingnan natin ang 16th church anniversary. Ayun. Ang 16th church anniversary, September 13, 2026, alas 2 ng hapon. So Sunday ito. Holiday Inn and Suites, Calgary South Conference Center. So ito po ay from the Church of Christ, Pentecostal Church. At ito po ang nang-iimbita po sa atin dito ay si Miss Ruby Salahid ng Race Immigration Consulting Agency. So yan po ang nag-iimbita sa atin, ang ating kaibigan. Siya po ay isa sa mga host ng ating Friday Prime Time. Friday Prime Time nga ba yun? No, tama. Friday Prime Time. Visa and Immigration Services. Ayan po ang ating Race Immigration. Okay. And aside from that, meron tayong meron naman tayong konsyerto na tinatawag na The Power Voice Tour, September 18, Calgary. Manood po tayo niyan. Napakaganda. Very affordable ang price. Ang General Assembly po ay $60. Ang VIP ay $80. For ticket and sponsorship, tawagan si Iman Mendoza po, 403-307-2389. The Power Voice Tour, kasama si Laika Gairano, The Voice Kids First Season Grand Champion, and si Vian De La Cruz, Casey Tandingan, Ultimate Kalook-alike, It's Showtime Kalook-alike, Phase 4 Grand Winner. Napakasaya po nito. Polish Canadian Cultural Center, 3015 15th Street Northeast. Napakadaling hanapin yan ng Polish Canadian Cultural Center. Again, The Power Voice Tour, September 18, Calgary. Ang VIP po ay $80. Ang GA ay $60. Polish Canadian Cultural Center. Yan ang ating Laika Gairano and Vian De La Cruz. Brought to you by Abundance Productions. At ito na ang invitation ni Laika Gairano.
1: O yan, kakayanin ba natin ang mga hapan yan? Dadalhin ko ang aking pusong nagmamahal sa musika dyan sa inyo ngayong September 18 para sa The Power Voice Canada Tour 2026. Kinakits po tayo sa Polish Canadian Centre, Calgary. Tumawag at mag-reserve na po kayo ng seats kay Iman Mendoza sa 403-307-2389. Huwag kayo mawawala, ha?
0: So, huwag kayong mawawala, mga kaibigan. Magkita-kita tayo doon. Nandoon po kami. Nandoon ang Pinoy TV upang ma-cover natin yan. So, hopefully, makausap natin ang mga artist para, alam nyo, yung ginagawa nating ini-interview natin, yung ating mga artist ay para ipakita sa buong Canada na ito po, mga artist na ito ay nakarating dito sa Canada o sa Calgary at ito po ay pinroduce or organized by the Filipinos. So, yan po ay isang

0: radyo na sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
1: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
2: Hanapin nyo lang po kami.
1: Pinoy Connection at 403-290-1111. Country of Toyota.
3: CarQuest and Ann.
4: Mabuhay! Angelo Garcia po ng Straight Line Kia. Naghahanap ka ba ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita.
5: Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Depend sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Firehouse.

0: Good over Singapore, straight line Kia, shifting the experience. Matatakpan po kami sa 100 Blender Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Ang oras natin mga kaibigan ay 23 minutes after 6 p.m. At magbabalik tayo para sa ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Magandang magandang gabi. At hello to Yuan Matthews, hello to Christy and Pepe Siman, hello to DJ Simvan. And meron tayo mga announcement dito. Bigyan lang natin ng daan. Wow, 55 na, 55.

0: 55 tayo. Nadadagdagan. 55 live viewers. Right now. So, balik tayo sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Ang ating, alam niyo naman ang ating, ano, ang ating South Point Toyota. Sila po ay for the last decade na. Sila po ay isa sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Anyway, get in and go event. On now, Toyota Demo Sale. Save up to $10,000 on over 50 demos. Up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 5 years and free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas BZ. Price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0%, no payments for 6 months OAC. Call Alex Taylaran, ang ating kaibigan at Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. At sa ating ano naman, at sa ating weather-weather, tignan muna natin ang ating weather-weather. Pwede po kayong tumawag sa akin ha, 403-717-1943. 403-717-1944 at 403-717-1947. Patugtugin ko muna si ano si Trevi. Ah, hindi pala nakaano na nga pala si Trevi. Tay-tay muna, tay-tay. Tay-tay.
1: Hi, I'm Tay. You're listening to my Lolo, Wanalila, Afraid of Panoy. Asalama po.
0: Ito naman, si Trevi.
1: You're listening to my Lolo from Manila. Afraid you'll be noy.
0: Dako tayo ngayon sa ating weather-weather. Ito na po ang ating weather-weather dito sa napakaganda at napakatahimik at napaka-friendly. Friendly environment, friendly city, ito po yan sa Calgary. So, narito na po ang ating weather, mga kaibigan. Oops, nawala na naman yung ating ano, teka muna. Nawala yung ating weather. Ayan, alright, balik tayo. Weather. Yes, right now, we're sitting at 17 degrees Celsius. And tomorrow, Friday, it will be 18 degrees Celsius. Friday, Saturday, Sunday, 18 degrees Celsius. Pangkaraniwang temperatura nila. At ang pinakamababa po ay 9 degrees Celsius. So, Friday, Saturday, Sunday, may badya ng pag-ulan sa 60 hanggang 70%, mga kaibigan. At Monday po ay 15 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Ang pinakamababa po ay 11. May badya ng pag-ulan sa 95%. At Tuesday, Wednesday, Thursday, ang pangkaraniwang temperatura po ay 17 to 22 degrees. Ang ating Tuesday, may badya ng pag-ulan ng 85%. Ang Wednesday naman po, araw, ngunit magiging maulap. Ang Webes natin, sa pagbabalik natin dito, it will be 22 degrees Celsius. Ang pinakamababa naman ay 10 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Alright, punta naman tayo sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Pero ang ibibigay muna natin, ano ha? Ang ibibigay muna natin ay ulo ng mga balita.
2: Tuning in to Radio Pinoy 94.7 FM, the heartbeat of the Philippines in Calgary with your host Juan Manila.
0: Ito na po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Dalawang Pinoy, seaman, patay sa Hormuz.

At sa DOH naman, leptospirosis sumisirit. At kahit ano, inakusahan ni Lacson ng demolition job, trial by publicity. At DepEd, pinangunahan nationwide school safety drill. At Gikas Pera Coach, matibay na gabay ng mga Pinoy sa pag-manage ng pera. At prosecution, tatakbo sa Supreme Court pag pinairal 16 vote na threshold. At kopya ng bank tax record ni Sara, Mr. Hawak na ng House Prosecutor. At Senator Rafi tiniyak tulong sa pamilyang ng dalawang nasawing Pinoy seafarers. At Senator Soto, kinwestiyon ang paglipat ng 2026 BSKE sa 2028. At walang spy fund sa AFP Youth Summit. At 5-year term sa barangay SK Lusot sa House second reading. All right, ang ating telepa, ulitin ko ha. Ang oras po natin ay 6:28 pala, wag natin bilisan. 6:28 ang oras po natin ngayon.

0: All right. Ang oras natin ay ano yan? 32 minutes after 6 p.m. Hawak na hawak nila ang beat. At balik tayo sa ating Radio Pinoy at sa ating Magandang Gabi Calgary. Ayan. All right. So ito, meron tayong caller. Hello.
1: Hello. Hello, hello. Yes. Magandang hapon, Calgary.
0: Magandang hapon, Madam. Kumusta na po kayo?
1: Yes, ma'am. Ma-beauty naman po.
0: Ayos. Ayos.
1: So, hello, yes, Juan Manina. And so far, meron po tayong 55 live viewers.
0: All right. Thank you.
1: Yes. Batiin ko lang po ang mga nanonood at nakikinig sa atin. So, hello kay DJ Sim Van is watching from the Philippines po ito, no? And marami po tayong mga events na mangyayari, Tito Juan Manila.
0: Yes,
1: meron po tayo sa, by the way, Happy Labor Day sa September 7th.
0: Oh, long weekend
1: long
0: pala.
1: Long weekend, okay, yes, right. Opo.
0: Sa lahat.
1: At andyan po tayo sa September 13th, sa Holiday Inn, no? 16th anniversary po ng Fourth Watch PMCC, right?
0: Okay, yes.
1: Okay, sa yes. Ating, maraming salamat
0: Church
1: sa invitation.
0: Okay.
1: Yeah, kay
0: Ruby
1: Salahid. Maraming salamat po.
0: Sa race immigration yan.
1: Yes, kanyang pamilya. At meron din po tayong Power Voice o
0: Power Boys, yes. Tour, yes.
1: Yes, sa so September 17 naman po yan.
0: September 18 yata.
1: 17 meet and greet, and then September 18 yung concert. Ano po?
0: Sa Polish Canadian.
1: Opo, yan. Andyan din po ang Radio Pinoy, Calgary, and Pinoy TV Omni Canada as media partners. At syempre, sa September 25 po, Friday po ito, ang documentary film na entitled Filipino Ka Ba? Sa Burn West Theater. At may 2-time slot po yon, 5:30 to 6:30 and 7 to 8 o'clock ng gabi. It's a one-hour full-length movie, no, Tito Juan Manila?
0: Opo.
1: By Dandelion Productions.
0: Mm-hmm.
1: So, sana tangkilikin po natin ang mga Filipino-Cajun events na magaganap. At syempre, hello to Christy and Pepe Siman. And hello to Yuan Machu and family. Hello to Race Immigration. Hello to Ed, Richelle Villanueva and family as well. Shout out to Jojo and Ruby Pontanilla ng Pink Rubies Photography. Si Jasmine Pontanilla, isa po siya dun sa cast ng nasabing Filipino Ka Ba? And one of the sponsors, movie sponsors po ng Filipino Ka Ba? And shout out to Celestino Rojas, Madriaga, Pangilinan, and Toledo families. At nandyan din po ang kaibigan natin. Good evening. Sabi ni Noli Francisco Evidente sa Pilipinas daw. Araw-araw umuulan at baha.
0: Nako,
1: yes.
0: Ang Pilipinas.
1: Sabi din po
0: ingat.
1: Yang ng aking kapatid na si Ditos de Jesus from the Philippines, aparating umuulan at baha at malakas ang hangin sa Pilipinas, no? Kasi buwan po yan ngayon ng mga bagyo, ang August, September sa Pilipinas, right?
0: Mm-hmm. Yes, yes.
1: At gusto ko lang pasalamatan ang mga movie sponsors ng Filipino Ka Ba? So, nandyan po ang Solid Industries ni Kumaring

0: and Benang. Andyan din po ang Fuji Ramen and Sushi Restaurant.
1: Yes.
0: And nandyan din po ang Alberta Business and Health Institute ni pinangungunahan ni Rochelle Galsote and ni Lilibet Macaso. At ng Healing Touch, no? Nandyan din po ang Healing Touch. Again, ang Pink Rubies Photography. Nandyan din po ang ASAP Window Wells. Okay, and andyan din po ang Race Immigration ni Ruby Salahid and ni Yuan Matthew. Kung may malimutan man ako, idagdag mo na lang Tito Juan Manila.
1: Mukhang okay na, sinusulat ko nga. Hindi, okay lahat yun, okay lahat.
0: Okay, yeah. So, at maraming salamat po doon sa mga bumili na ng mga tickets, no? So, yung physical tickets po, tuwagan nyo lang po ang inyong lingkod, Olet Barnechea sa 403-816-6013. At meron din pong tickets na available sa Show Pass, no? Kung halimbawang malalayo po ang lugar nila, so, nandyan po, pwede kayong bumili sa Show Pass.
1: Yes, of course.
0: Okay, at ayan, okay, maraming salamat Tito Juan Manila. Ang Ronnie Mee Bakery and Restaurant din po, ano, isa din po yan sa mga sponsors natin.
1: Now, yung ano, yung movie mismo, yung pelikula mismo, ito ay tungkol sa Pilipino ka ba? So, pwede mo bang i-explain kung, hindi, summary, ano ba, what is Pilipino ka ba movie all about?
0: So, ang Pilipino ka ba documentary film po ay tungkol po sa mga naging buhay, no, ng mga ating kababayan na experience nila yung mga obstacle, mga challenges, mga struggles nila sa buhay, no? Marami po sila, maraming cast dito, no, na makikita nila, mapapanood nila. At itong mga tao pong ito ay naging successful po sa dito sa Canada. So they serve as parang role models or mga example po na huwag kayong mawawala ng pag-asa sa buhay, lalo na kung nasa ibang bansa kayo, magkaroon lang po tayo ng tiyaga at sipag at tiwala sa Diyos, mararating po natin ang peak of success.
1: Yes, we should always be positive-minded, di ba?
0: Yes, be optimistic po sa buhay.
1: Yeah, that's true.
0: You look at the bright side of life.
1: Yun.
0: So, ito po ay magandang ehemplo po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga bagong dating, no, huwag mawawala ng pag-asa. So, makikita po nila ito sa pelikula na Pilipino ka ba? And this is based from their own experiences.
1: True story, true story.
0: Based sa kanilang true stories, no, Tito Juan Manila.
1: Opo.
0: Okay, so maraming salamat po. See you all po sa mga Filipino-Canadian events dito sa 16th anniversary po ng PMCC Fort Watch at ng itong Power Boys Tour.
1: Yes, Power Boys Tour. September 18.
0: Itong Filipino Kabak documentary film. And congratulations nga pala, Tito Juan Manila. Naging media partner po tayo sa Little Miss Canada.
1: Oo nga pala.
0: So, congratulations kay Michelle Kruger and doon sa mga batang nanalo. At nakita po natin dyan ang mga kaibigan natin. Na-interview natin sila Jana Mariel Villanueva, si Prosandi Sabado, at yung mga batang nanalo. So, ayun, congratulations sa Little Miss Canada. Thank you.
1: Maraming salamat. Balik tayo sa tugtugan. Halika na. Lika na. Maxi Anderson.

Balik tayo mga kaibigan. Ang oras natin ay 46 minutes after 11, after 6 p.m. At narito pa rin po si Juan Manila, ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod para sa ating magandang gabi, Calgary. At eto, no, meron tayong ano dito, meron tayong research na tungkol to sa ating pangangatawan, tungkol to sa ating pagtulog. Ha? Yung mga natutulog dyan na hindi kumpleto, ang sabi po rito ay naapektuhan ang kanilang pagtanda o kanilang pag-iisip, sabi dito. So ito ha, aanin ko sa inyo, iparirinig ko sa inyo kung ano ang what is this research all about para magkaintindihan tayo, dahil ito po ay talagang importante, napaka-importante sa atin, dahil araw-araw natutulog tayo, pero ito po ay hindi lamang sa pag-rest, no? Ito po ay nakakatulong din sa ating immune system. So, ito na, ang sabi nga nila, ang ginawa po ito, ang tawag dito ay ticking clocks. Ang study po ay the study used machine learning to detect signs of aging organs in 50,000 participants of the decades-long UK Biobank study. The hypothesis is that different organs, even within the same person, age at different rates. Sabi po yan dito sa Washington Post. And researchers develop what are known as aging clocks, which shows if a person organ is aging older than their actual age, that they created dozens of clocks for organ system throughout the body to see if the aging was linked to sleep. That's when they noticed the pattern too much or too little sleep was associated with accelerated aging. So too little was fewer than 6 hours a night and too much was greater than 8 hours. So ang sinasabi dito mga kaibigan, naririnig nga natin to eh, di ba? Parati natin naririnig. Kailangan makatulog ka ng 8 oras para maging mabuti ang pangangatawan mo. So yan ang sinasabi nila. But ang sinasabi ng research shows that the optimal range of shut eye could be lower than you might think. Ang tao daw po na nakakakuha o nakakatulog ng 6.4 hours to 7.8 hours of sleep a night were found to have a better functioning immune systems sa brains, sa hearts, and ang sabi ng researchers sa Columbia University

ay Irvine Colombian University Irvine Medical Center said in a recent study. So ang suggestion nila do sa findings, getting, yung kasasabi ko lang kanina, di ba? Getting too much sleep or too little sleep are hallmarks of poorer overall health. So previous studies have found that sleep is largely linked to aging and pathological burden of the brain. So ang study goes further and shows that too little and too much sleep are associated with faster aging in nearly every organ. When an assistant professor of radiology at the school Bajelos College of Physicians and Surgeons, yan po ang sinasabi nila. Ito po ay it also supports the idea that sleep is important in maintaining organ health para sa ating lahat. So yan po ang ating ano, yan po ang ating pakisuyo lang pakisuyo para sa ating tinatawag na para sa ating tinatawag na magandang gabi Calgary. So pakinggan naman natin ang ating ito muna. So, ano mo tayo? Mga si Tess Padua, magandang gabi po. Kay Tess Padua at may tumatawag sa akin, hindi ko lang masagot. Sorry ha, sorry, hindi na kita masagot. Pero anyway, eto na ang ating mga nagbabagang balita. Ang mga detalye po ng ating mga balita na aking nabanggit kanina ay isusunod na natin dito pa rin sa ating Radio Pinoy Magandang Gabi, Calgary. Yun. Alright, ito na po mga kaibigan, ang ating mga nagbabagang balita. Ang oras natin ay 50 minutes after 6 p.m.

Dalawang Pinoy seamen patay sa Hormuz attack. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers or DMW na dalawang tripulanteng Pilipino ang nasawi. Matapos tamaan ng hindi pa tukoy na projectile ang Saudi flag crude oil tanker na MV SIDR habang tumatawid sa Strait of Hormuz noong August 31. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may 16 na Pinoy ang sakay ng naturang tanker na mula sa East Coast ng United Arab Emirates at patungo sa direksyon ng Strait of Hormuz nang atakihin ito sa bahagi ng karagatan ng Oman. Nagkaroon ng sunog matapos ang pag-aatake ngunit agad ding naapula. Sa kasamaang palad, 2 ang nasawi habang 14 naman ang ligtas at kasalukuyang naghihintay ng kanilang biyahe pauwi ng Pilipinas. DOH, leptospirosis sumisirit. Patuloy ang pagtaas ng mga nata na italang kaso ng leptospirosis sa bansa dulot ng mga pagbahang hatid ng habagat nitong mga nakalipas na linggo. Ayon kay Dr. Mike Steven Kapungkol, hepe ng DOH Health Emergency Management Bureau, mula sa August 2 hanggang 29 ay nakapagtala ang ahensya ng 77% pagtaas ng leptospirosis at cases mula sa nakalipas na 2 linggo. Mula noong Enero hanggang Agosto 29 naman umabot na sa 6,253 ang leptospirosis cases kabilang ang 378 na deaths. Sa Metro Manila, nasa 1,961 ang kaso ng leptospirosis. Ayon kay Kapungkol, ang Maynila at Quezon City ang may pinakamataas na cumulative number ng mga kaso na sinundan ng Caloocan at

Tagig. Una na rin niya pinayuan ng DOA ang publiko na umiwas sa paglusong sa baha na maaaring kontaminado ng iinang daga na naghahatid ng leptospirosis. Ang sabi rito kay Cayetano, inakusahan si Lacson ng demolition job trial by publicity. Tahasang inakusahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Pampilo Lacson ng demolition job at trial by publicity kaugnay ng paratang na may mga manumilyang infrastructure project sa Tagig. Sa kanyang Facebook livestream, sinabi ni Cayetano na unfair ang akusasyon hinggil sa mga flood control projects na pinagmamalaki niya na isa o dalawang lugar na lang sa Tagig ang nagkaroon ng flash floods at iyon ay dahil sa engineering problem ng mga developers. Ayon kay Cayetano, wala siyang problema sa batuhin ng akusasyon bilang public officials. Ngunit, hindi makatarungan na iugnay sa kanya ang lahat ng proyekto at titulo sa Tagig, lalo na ang mga titulo sa nireclaim na bahagi ng Laguna Lake. Unfair na iugnay sa akin ang lahat ng proyekto at titulo sa Tagig, sabi ni Cayetano, sabay giit na isa-isa niyang sasagutin ang mga paratang sa tamang venue. Dagdag pa niya, wala siyang galit kay Lacson at inaanyayahan pa ang publiko na pumunta sa Tagig upang makita ang maayos nitong flood control system. Samantala, sa sagot ni Lacson sa pamamagitan ng text message sa media, lahat ng ebidensya ukol sa mga proyekto sa Tagig na nalakap ng kanyang tanggapan ay naisumiti na sa ombudsman. Yan po ang ating mainit at mga naglalagablab na balita. Alright, so ang ano po natin, ang ating summer festival, ano? Pinalalabas na po natin yan sa ating Pinoy TV at saka Pinoy TV Alberta at Pinoy TV Ngayon. Now, itong week na to, ang ipalalabas po namin ay ang mga ang mga performers ng Sunday. Nung Sunday, August 9 po yun. August 9. So, ang nag-O Canada dito ay si Renee. Ang naglupang hinira ay si Beng Frost. Ang nagdasal po dito ay si Pastor Roniel Navarro. At saka siyempre, nag-welcome address si ang ating presidente, si Violeta Barnechea, at maraming pang iba. At ang ating mga performers po, mga kaibigan, ay nauna na ang Lakambini Dancers, Solid Dancers, RJ Aranyes, Jane Stewart, Giselle Labtingao, at saka si Beng Frost. Tapos ang host dyan ay si Prosandy Sabado. Ang second host natin ay si Jane Stewart, na kung saan ang mga nag-perform din si Jane Stewart dito. Ang nag-perform dito sa ating second portion ay si Roy Barquillas, Indac Global, Prosandy and the XO Dancers, si Sampaguita Dancers, Estilo Philip, and the 947 Band. At sa third naman, ang host dito, Jane Stewart and Prosandy Sabado, nandiyan si Roldan Magliba, Lion Dance, Karaoke Singing Contest, at ang nanalo po dito ay si Jackie Pabatang. So, pakinggan natin si Miss Jackie Pabatang. Oo nga pala, hindi. Ito muna, no? Kasi nung Sunday na, i-play ko na po yun. At tingnan natin kung makakabo lang. Magandang gabi po, Tita Tess Padua and family. And then, happy long weekend sa Monday. Ayan po ay Labor Day po yan, mga kaibigan. Kaarawan nating lahat. Siyempre, kailangan nating mag-happy-happy. Hindi mag-happy-happy, mag-inuman. Ha? Mag-happy-happy sa ating panahon para sa ating pamilya. At see you tomorrow sa Happy Friday Prime Time. Kasama dyan si Miss Cathy Arellano at si Miss Mortgage by Cathy and ang ating CarQuest by Ann Reyes and ang kanilang guest sa araw na ito ay si Jackie Arcega.

ng Dream Retirement Planning Limited. So yan po, magkita-kita tayo bukas. Ito pa rin po si Gemma, Sin Juan, Manila. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. Watch Pinoy TV Omni Canada sa channel 106, Telus 119 and 120. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody!